nakitariya ang pagdira. Nakita man niya ni alambaya. Sa yutang lapit yata'y pagdira. Gandri na ho, tuhan at

0: Anong natuanan?
1: Anong natuanan? Ayaw lang. Eto na sana na talagang nag-ringarog.
2: Dito, kayo nang nag-ringarog. Ha, ha, ha.
0: Gino na haminti ke taran manuk penguin na nang krik inapaya ka jipa inalulu ka jila ho
2: jila na Jerry
3: aku Jerry one kelenghe
0: radio
3: kaya

0: 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them!
1: Hello, ako to Jabot. Noon na miyak na baka ko. Kisrama mo ako. Kisama met mo ako. Kiskula baka ko. Pasan nga kay kita. Anang na nga ga. Kaya ruma kay dibere chigo. Anang kalo main game. Naman na magim ba hempon. May kamata kita jay. Anang lawan tino kita. Ngay kila lawan nurun school. Ngay kita. Dano, Chico.

0: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: YFM, Bengerak Pagi.